suka musale kungihlolela musale lapho na ke kungahlulela kusho bobo umfana wepiki ngalezikhathi ngiyekeleni nami ngikholwe featuring inkosi lapho na ke yamagcokama kungiyena u 18 minutes after ihora lapho lesibili ngomhla ka 10 kuyena ubani na kuyena lapho na ke unqwaba ka 2020 zikizi musale kungihlulela kodwa yini before lapho na ke ubobo nomfana lapho na umfana wepiki benenkosi yamagcokama ungene lapho na ke ubonakele nakathi ke ungishayelani yeah otherwise before ubonakele uhlelo isiqhi sasafrica silivule ngomnyundeni ngiyozama lapho na ke bengiyozama impilo ehleko sayo ingoma seyikhona le nto yakangwenya izogqilaza between ihora lesibili nehora lapho na ke lesine elizawuthi lishayele sine uzabe usubhema ungakholwa wena ngapho ke ngasekhaya yize nje sigqemeke lapho na ke ingozi engeqwantwala la endimini ke kaqeda isizungu njengoba uyizwa nje lensizwa lapha ke umfokadla mina usicibe awamseke emhlabeni ezibhlungu nje izo lezo sithe lapha ke savuka ngazo usuku la izolo njengoba kade ke kusuku olukhulu usuku lwembokodo usuku lomama lapha ke bomanyano ngiyekeleni.

0: Isiqi sase-Afrika. Number 2.
1: Uze wazi umfana adlala phansi emsindo emacunweni. Ha, ngihleli nawe uqhoka ngwenye. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngijakavuka emi ngenyawo nje namanje ziyakhanda.

0: nesiqi sase Afrika.
1: Ngeke umsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshena nje ukuthi icula ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle ngiyemakhaya sengiyi-open. Yabona ngoma ukudlala ingoma ezosandamela. Ngikhawungene yami njengazi izindawo. Awungitshene phela ukuthi icula ubani leli qhawe la

ngithi kuse China la efundisa khona ama China umdanzo wa lining izimo Africa kunentokazi ke la ebizwa ngomatsiliso olapha na ke Matilda uye wachithela umuntu wakhe azwana naye Kevin Shai ngemumva kokuthi ke uthi lo wesifazane hey ngiphuphe ngathi wena uyangijolela yasuka ke lentombazane ke yasijola lapha na ke noma yase iba nobudlelwano naye uLimpopo boy kodwa ke yasazi bafuthi hey hay yabona impela phela na uthi ayibuka indaba ye GBV hayi sekude kuphela maba mangalihle lapha na ke iqiniso ngoba sisabathe siyakhuluma ngapha ukuthi phansi nge-GBV kodwa nawuthi uyazilalela into ezenzeka ekuhlaleni uyabona ukuthi hayi khona kusamele kusetshenzwe ngempela kusamele sishukwe lapho na ke lesi sikhumba se-GBV just imagine umuntu athi ke ngijwayele nalendoda le ngoba ngikuphuphe wena nawe engathi kawuthembakele ngase ke nami ke ngaphume eceleni ngaphume engxenye ungayithini lento 0687649 69 indaba naye ethinta uMatsidiso Matilda oye wajola lapha na ke noma wachitha nalensizwe edansa kho okuthiwa ke uLimpopo boy suka lapha intombazane iyoqupha ividiyo tshela umuntu waye ukuthi haye wena xolisa ukuthi nguphuphe kanje hey nayizumazumane ungayithini kodwa naye inkinga na inkinga le hey ungayithini lento ukhulume nami lapho ku TikTok ukhulume nami lapho ku x.com ukhulume nami ku Facebook insizwa ishithelwe ngapha baze bambatha lapho na ke uLimpopo boy nalentokazi ethi ke ngikuphuphe wena ujola nami sengijola nalomfana uLimpopo boy ngoba wena nguphuphu ujola hawu

0: ndiyasindwa ngokwasezimalini, ndiyasindwa ngokwasekuhlaleni, noba yintloboni yomthwalo oyithweleyo, uThixo womprofethi wam ndimbonile senza izimanga, ndibonile thula imithwalo. Namhlanje sithi remove the burden, susa umthwalo egameni likaYesu. Ndicela uba tata ndilithathe eli thuba ndidlulisele kwabanye befundisi, sithi nje siyosusa umthwalo. Sithethe phaa kula namba ka-078 854 besithi 16 83 and izawuthi 078 854 87 8 ibese sithi 6 1 egameni likaYesu. Remove the burden. Mabaqala abantu ke ngoku bangene kuma-calls as abafundisi bengena, umprofethi uyayiphakamisa namhlanje impilo yakho. Yintoni le ekusindayo? You can't stay in that situation for a long time. UNkulunkulu usecebe lokuyiphakamisa impilo yakho. Tata mandisathe ezintambo
1: ngamandla amakhulu. Ndiyakuthanda futhi le nkonzo yokususwa kwemithwalo.
0: Abantu bayasindwa
1: kuthiwa rura murwalo.
0: Ewe tata,
1: la nkonzo sizabe sithi rura murwalo, kuzabe kususwa imithwalo and uThixo uzabe sebenza. Ufuna ukuthini wena ndoda umlilo? Mawuyicacisa ngabanzi,
0: mayicacisela
1: abantu, ubaxelela abantu ukuthi uThixo uyeza, uThixo uyazamisa, uThixo khona into ayiphekayo. Khawungene tata
0: sibaziwaiphekwa
1: nguyeyetata
0: mandibulise konakele kakhulu izulu liphakathi kwethu. UYehova uThixo ulapha estudio namhlanje, umlaleli uyaphila, isiphala siyaphila ekhaya. Yes, abangezwa bayezwa, bangakhulumi bayakhuluma, konakele kakhulu.
1: Oh, yes.

0: ligwaze ukuze kungathiwa ihlazo lingabulewa kumuntu wesifazane ngoba igama lika Yehova libumkhosongo namaomalekela kulo
1: uyabona usuku kanti andidliwa yile nto
0: ndivalo
1: le nto ndivayo ndiyiva iyandikhwaza isendaweni
0: yasendabonii Tata mprofeti.
1: Noma muzela bonvile ndibona mama ohleli emveni kwaqaba.
0: Tata mprofeti.
1: Hayi ngibona lo mfazi uhleli emveni kwaqaba. Ngiyakuzwa usiwa ngumntwana wakhe.
0: Tata
1: umntwana wakhe ubulewe ngale mele uthetha
0: ngayo.
1: Tata
0: Yenzelwa
1: ndaweni yotywala.
0: Endaweni yotywala
1: uva uthi makube khona umuntu obakafe.
0: Ngiyakusiyabona
1: sisebenzise lentsebenzo phezu kwesimo sakho. Kuba nalo.

0: Uspengu bani, uspe mama.
1: Ubaba.
0: Uspengu bani.
1: Ubaba.
0: Uthi ngubaba wakhe uspe.
2: Uthi menzi intshabele yakho luka ulo uhlala naye.
1: Baba ukhona ulele kunaye ke.
0: Uyabuza umprofeti ukuthi ngubaba lo othandana naye.
2: Uspe.

0: sei. Uno scivolo lungo, luce la luna.
1: Mprofeti umama lo uthibo ke wamphatha ngezandla uza ezoqondisa umama esishiba uyayazi insebenzo yakuthi uke waya eJerusalema evakatsha kanti into zakhe zizawuqala zikhale ziphakame tata
2: uthini umama ke namhlanje
0: manje bakhiphinga enzekele nayo ukuthi babakhuka lo mngani wami engizwana ngayo kakhulu ngithiwa manje ngimxoxele wangitshela ukuthi cha ngingaphindi nje ngoba
1: uthi umprofeti nomama emveni koba encedakele ke kwafika umngani wakhe wathi makayeke uye eJerusalema ndiyabona uma ligqwirha elindelelele empilweni yakhe
2: nathetha ngoba lo mama uzoqola
1: ethetha ngoba uzawuqola
2: akayazi uba uthetha ngendoda eseyinento zayo
1: uthetha ngenjengele tata
3: siyamjenela.
2: Okay ke mama ngoku kwenzeka ntona apha ekhaya
0: manje angisakhona ukulala nje ngifuna nje ukutshela iqiniso angikhona ukulala futhi nababa banje kungihlalisayo ukuthi elinye yanga baba ngithe ngiphaphama bengele bangima ngifuka baba ngacabanga ukuthi eyingabona ukuthi kumanje angazi ukuthi ngenzisesayini
2: uthi mama usifike ngaphakathi emanzi wangazazi ongathi ebesenza uqansi. Okay. Oh, makhe siyikhangele yelihlweni kamoya.
1: Ewe tata.
2: Ngawuphatha amanzi ke siyibheke ngelihlweni kamoya.
1: Mama Kishi, ukuphatha amanzi umprofethi uyakhulula impilo yakho ngoku.
2: Make siyithandaze.
1: Makhe igama lika Yesu siyathandaza. Impilo yakhe siyayishangula imithwalo iyethulwa ngesandla sikamprofethi egameni
2: Jesus.
1: Amen.
2: Man of God, nathi iyakhawulisa iyavela le
1: nto. Mama uthi umprofeti ke ngoku isithunywa sakhe sesimambulele ngolu daba ngale nyunge kuyo thetha
2: yenzekile into engaqhelekanga apha kule veki pheleleyo.
1: Uthi umprofeti ke mama ikhona into eyenzekile engaqhelekanga kule veki pheleleyo
2: kuba ndibona intombazana izolala apha endlini yakhe.
1: Uthi umprofeti ubona intombazane izolala phendlini yakho
2: yase yenza into efani ebusuku belele bobayi-2 ebhebhedini.
1: Uthi ubona le ntombazana yenza into engajwayelekile ulele nawo lapha ebhedeni
2: yathatha isandla sayo yasibeke ebumameni balo.
1: Yho! Uthi ke umprofeti le ntombazana xa bejonga kwamoya njengenjengele ubona le ntombazana ithatha isandla isibeka ebumameni bakho.
2: Wena waqala wavuvukelwa ngumsindo wayiphusha ngenqindi.
1: Uthi ke umprofeti wena uye washiywa ngumsindo wabe sowayiphusha ngenqindi le ntombazana
2: manje nafikelele ekuthweni into yobana nahlukana ngendawo zokulala.
1: Uthi umprofeti nize nahlukana ngendawo zokulala nale ntombazana beyivakatshile apha
2: ekuseni kwavuka sekungakhulunyiswana.
1: Mama uthi umprofeti nasekuseni anikwazawukhuluma ngenxa yento akayenza uprofeta tatangena emizini yabantu tata
2: because iproblem aba bantu bangasebenza bobabili
1: my god uthi umprofeti nisebenza

0: sima izama ukukhuza lento azama thola pa bahlala khona azami yomlanda ibuke wenza lo nto lisisi uzodunjelwa sizandla dunjelwa zinyawo lomntwana
1: hey uthi profeti ke ngendlela kabona khona ngendlela ngobungozi ngakhona noma ungazama ukuyomlanda noma ungazama ukwenzani kodwa ubona uzadunjelwa zinyawo thetha njani
0: ithi tatam ndibhanti ukhe wayizama nosisi into ohamba woyomlanda wathi mayibuya wadunjelwa zizandla wadunjelwa mnyama waphathwa into ngathi ngamazinyo
1: uthi umprofeti uyabona ukuthi bonke wahamba ngaphambilini uzama ukuthi uyomlanda kodwa uye wadunjelwa zinyawo and futhi umprofeti ubona okuningi okwenzakalayo uma ngabe ubuya lapho thetha tata
0: usekhona mahamba
2: ngikusasekhona mprofeti ngikuza konke baba okushoyo baba okunye okhulumayo ngiyakwazi nokuthi nje wazama ukuvula inkonze baba siyakwazi ngiyakwazi kona lokho baba okunye baba kuyangithusa kakhulu baba ngazi ukuthi ngithini or ngenze njani baba
1: uthi mprofeti njengoprofeta uyanethusa ngoba awuhlali naye endlini ubona imalawo ubona imali ubona yonke into nokuhamba ezama ukulandisa isiwakhe abuyadunjelwe zinyawo tata uthi konke lokho okukhulumayo baba uyakwazi kodwa inkinga ukuthi manje kuyamethusa ukuthi ukwazi kanjani tata
0: ngikhezele ndiyimboni yemboni nawe uyandazi but yona nto afuneke ndisiyenze apha kulo mama kukumphephisa kuba lo mama ukhe wanikezwa nesixwayiso into yoba nayo if uyaqhubeka uyayenza le nto uzawulimanga
1: uthi umprofeti komele uthi akusize akuvikele ngoba bosowufumanise xwayiso noma itrend yokuthi uma uqhubeka wenza lokhu uzoyithola usenkingeni
2: ngiyavuma konke baba uzokusho baba ngiyavuma baba ukuthi kumele ngiphatheni yenzeni baba ngiza kuwe ngesikhalo baba ngiyacela ngicela umsizi
1: tata uthi uza ngesikhalo tata kodwa ukucela ngoba nguye nolandelana lento kadade wabo uluqala ucela usiza yena azokwazela ukuthi asize udade wabo angenza nanoma yini othi makayenze angathola noma yini othi makayithole ukuze bakwazi ukusizakala baba uthi uza kuyakhala
0: aze kumngolohlana abhukhe 1-on-1 sayiqeda ebusuku le nto ku-1-on-1 okwangoku mandishelele ndiphume
1: fika kuye eJerusalema ngolesihlalu azokusiza aqede konke obhekene nabo
0: inkosi yegama lenkosi malibonge
1: amen
0: ayi yo molweni
3: oh yes
1: Jesus
0: baye iski triple p prayer power and prophets baphila abantu zavuleka izinto zavuleka izinto
1: abantu
0: kanti ke icawe gele ilaperedweni seyizophuma sesishekene only 4 minutes asiphume apha eredweni
1: ikwenamandla
0: esinoyithetha noba sesiphumile apha eredweni qhubeka ufowuna qhubeka u-SMS qhubeka uwhatsapp

uhulumeni uye wathola ke ukuthi noma uye waveza icebo lokuthi abantu besifazane ingane kahle kahle zamantombazane azithole umjovo wokuthi zivikele HPV. So uhulumeni uke introduce ke ukuthi ingane lezi ncane zamantombazana u-9 years awuthole lo mjovo i-vaccine e-HPV ebizwa nge-Gardasil. Aphinde futhi umntwana awuthole lo mjovo esengu-15 years ngoba iy'ngane zamantombazana nakuba zikhona eziqala ukwenza ucansi ngaphambi kuka-15 years kodwa iningi baqala emva ka-15 years, ingakho lo mjovo utholakala at 9 years uphinde utholakale at 15 years. And inhlelo lezihulumeni alokhu njalo ezenza zokusiza abantu abasifazana ngoba lo mjovo kade ungekho. Uma mhlampe ungabheka ikhadi lomgomo uzothola ukuthi ikhadi lomgomo amanye lawa madadlanyana awanayo indawo yalo mjovo ngoba umjovo lo uhulumeni asanda kuveza ukuthi akusizwe abantu besifazane ngenxa yokuthi ucwaningo luveza ukuthi uma umuntu enaleligciwane elibizwa nge-HPV usengcupheni yokuthi angazithola enekhensa yesibeletho. So ukuze kwehle izinga labantu abanekhensa yesibeletho akube nalo mjovo ozojovwa iy'ngane eminyakeni ewu-9 naseminyakeni ewu-15. Uhulumeni futhi unezinhlelo zokuhlela umndeni kubantu besifazane. Abantu besifazane kuney'nhlobo zokuhlela amaphilisi, imijovo, imijovo wa-2 months or ka-3 months, bese kuba into zokuhlela ibizwa ngo-long term, ukuze bengalokhu beya njalo emaklinikhi, implanon ka-3 years, i-loop noma i-IUCD ka-5 years. Iy'nhlelo njalo lezo engikhuluma ngazo uhulumeni azenzileyo noma azenzayo ukuthi abantu besifazane bayithole. Ukuthi uma ngabe uya eklinikhi kahulumeni uma umuntu wesifazane ukwazi nje ukubonwa mhlampe uyagula, mhlampe unesifo soqansi ulashwe mahala, ufuna ukuzohlela nakho kumahala, ufuna ukwenza i-pap smear nakho kumahala. So ziningi ena izinto ezenziwe uhulumeni. Sinanama-condom abantu besifazane. Okuyaye kuphathe kusiphathe kabi njengabantu bezimpilo ukuthi awadumile la ma-condom ngenxa yokuthi abantu besifazane abekho kahle kahle noma abawathandisisi. Engibona-ke kungesilona iqiniso lokho ngoba la ma-condom avele kamuva kunama-condom abantu besilisa. Isizathu esiqinile esadinga noma okwenziwa la makhondomu ngoba kwakubonakala ukuthi abantu besifazane bayithola benezifo zocansi. Uthola ukuthi umuntu wesilisa mhlawumbe ubengayisebenzisanga ikhondomu, bese ke umuntu wesifazane ayitholeke yena esesithola isifo. Kwasekuthiwa ke asinenzeleni amakhondomu enu bantu besifazane enizowasebenzisa eningezuncika kubantu besilisa. Kodwa kulokho ngingakusho ukuthi ithina ke bantu besifazane uhulumeni osinikezile lensiza senzo ukuthi sisebenzise, kodwa ithina esingafuni ukwasebenzisa. Kwesinye isikhathi yawuthi nomuntu uyamkhombisa umuntu wesifazane omunye uthole ukuthi akayazi kwayena, oyaziyo akubuze ukuthi isetshenziswa kanjani, umkhombise athi ngeke ngize ngikwazi ukuyisebenzisa ngo-1 no-2 no-3. Kusho ukuthi-ke uhulumeni uyazama ukuthi alethe izinto ezizosisiza njengabantu besifazane, bese kuncika kuthina-ke ukuthi siyafuna yini lezo zinto ukuzisebenzisa noma asifuni ukuyisebenzisa. Mhlampe-ke yini-ke uhulumeni enye futhi usizo onalo alunikeza-ke abantu besifazane uma ngabe ekhulelwe kuze kufike ekutheni uyabeletha. Lukhona futhi usizo umnikeza uhulumeni lokhu ukuthi umuntu wesifazane axukuze aze ayobeletha, exukuza mahala
lokhu ukuthi umuntu osifazane uma ngabe mhlambe efola kulabo abantu esibabiza ngo high risk uthola ukuthi ena lowo muntu kufanele ena asiwe sibhedlela ayonakekelwa khona odokotela laba ababelethisayo uthola ukuthi mhlambe ena umuntu ingane inkulu ufanele ena ahlinzwe uhulumeni akuhlinze mahala siyazi ukuthi ubuya komuntu etheater uyakhosta kodwa uhulumeni uyakwenza lokho ena ekwenzela ena abantu besifazane so uthola ukuthi abanye bangenwa izifo OBP bangenwa oshukela bekhulele uhulumeni abanikeze amaphilisi so mabekhulele so uhulumeni umuntu wesifazane kahle kahle uyazama ngawo wonke amandla siyazi ukuthi mhlambe kungaba nezinto uhulumeni angakazenzi kodwa iningi lezinto uhulumeni uyasisiza as abantu besifazane bese ke kuba ithini ukuthi lezo zinsiza siyayisebenzisa yini ke thina uma ngabe sesisitholile ilokho esisigcizelela ukuthi lokhu uhulumeni akwazi ukusiza ngakho asikusebenziseni ngoba kusiza thina kwenzele thina ezinye izinto zigcina mhlawumbe uhulumeni engasaqhubeki nokuzenza ngenxa yokuthi ubona thina ukuthi asisebenzisi ngendlela efaneleyo njengoba kade ngilinganisa ngamakhondomu abantu besifazane othola ukuthi awadumile ngoba into edala ukuthi angadumi ingenxa yokuthi thina asiwasebenzisi so abantu abawazi and uhulumeni naye akakwazi ukuthi angalokho esisupplier ngoba phela uyakhokha mengabe kwenziwa lento ngento esingayisebenzisi thina abantu abasha ke besifazane bona mhlawumbe singasho ukuthi bayithola ena ngendlela izinsiza zezempilo emtholampilo yethu yebo abantu besifazane bayayithola izinsiza kwimtholampilo uma ngabe nje umuntu wesifazane yile uyakwazi ukuthola lokho okufuna mhlambe ake ngithi umuntu wesifazane ube noqansi olungaphephile uyakwazi ukuthi ngaphambi kokuphele u 72 hours ahambe aye emtholampilo afike asizakale uyakwazi ukuthi mhlambe umuntu wesifazane uma ngabe ebe soqantsini olungaphephile mhlambe ena engamazi umuntu wakhe ukuthi ngokwestatus sika HIV unjani uyakwazi ukuthi athole amaphilisi azomvikela ukuthi ena igciwane angalitholi so kuningi ena insiza ezikhona okubiza ukuthi thina sazi ukuthi lezo insiza zikhona kodwa ena kufanele umuntu ena aye nini ukuze athole usizo ngoba ngeke mhlambe uma ngabe ngenze ucansi olungaphephile mhlambe singaligqokanga ijazi and ngisola ukuthi mina ngikhulelwe bese ngihlala kuthe emva kwesonto sengicabanga ukuthi inkosi yami uma ngase kwenzeke ukuthi ngikhulelwe ngizokwenza njani bese kuyima ehamba ethufuna amaphilisi azomsiza suke sesidlulile isikhathi kodwa futhi noma kunjalo uhulumeni uyabhekelela ukuthi uma ngabe lengane mhlawumbe ke sekuhlolwa nokhona kuhlolwa mahala ukuthi ibhekuthi awukhulelwe yini uma kwenzeka umuntu ukuthola ukuthi ukhulelwe nakuba kungabonakali early in 5 days ukuthi ukhulelwe kodwa ke mhlawumbe kuhamba isikhathi ukuthola ukuthi mhlawumbe sekuphela amasonto awu 4 to 6 weeks uba unalilungelo lokuthi uma ngabe umntwana ungafuna ukumgcina kukuwena ngilana angizile ukuzopromoter lokho kodwa ngikhuluma ngeinsiza zamahala uhulumeni ena akwaziyo ukuthi asize ngazo abantu besifazane so bese kuba kuthina ke ukuthi lezo zinsiza siyazisebenzisa yini ngoba nalokho mhlambe esibona kungakwenzeki uma ngabe thina lokho khona singakusebenzisi lokho sengenza ukuthi mhlawumbe nohulumeni abe manqikanqika ukuthi aqhubeke enze lezo zinto noma aqhubeke ena asinikeze okunye obengasiza okwethu ukuthi sukume sizinakekele thina ngoba impilo yethu ibalulekile ukuze sibe abantu besifazane abazokwazi ukuba nekusasa elihle uqala kuthina ukuthi thina sizinakekele bese uhulumeni eqhubeka kulokhu thina
esikwenzileyo mhlawumbe.

sikhuluma ngomuntu osifazane ngokuthola umntwana ngakosizo lezimpilo zonsuku zonke uma ngabe umuntu efika emthola impilo yini mhlambe la okumele kunyuswe khona amasokisi mhlambe yini abona ukuthi yena kuyadinga ukuthi abezimpilo bazenze ukuze akwazi ukusizakala noma mhlambe enye yezinto angathi uma ngabe ekhuluma ngayo athi ukuthi nokuthi asitholi thina usizo ke emtholampilo nsuku zonke seyaphela lento eyokuthi mhlambe mengabe uya eclinic kuthiwa ngeke ena ukwazi ukwenza lokhu mhlambe uzohlela kuthiwe ena hayi asihleli namhlanje umndeni asiwuhlelisi ubobuya ngolesihlalo mhlambe uthi uzogoma ingane kuthiwa ena hayi ingane ayigonywa namhlanje so uma uyile emtholampilo wenza yonke into obufisa ukuyenza so awukwazi ukuthi ngathi namhlanje kusuku lakho lokuhlela usuku lakho lokugoma ingane ungakwazi ukubona ungakwazi ukubonelwa leyo nto in such a way kunalento ebizwa ngo one station ukusho ukuthi la ufike khona kahle kahle ngokukahulumeni uhulumeni uthi uma ngabe ena ungena kusister ongena kuyena yenza konke uphuma usuhamba kodwa ke siyazi ukuthi kwesinye isikhathi akwenzeki kanjalo ngoba kugcina abantu sebebaningi abaya umqino yedwa bese kuyahlukaniswa ukuthi okay la senza ukuthi kodwa kahle kahle asithi isidingo sokuthi uma usufike emtholampilo kuthiwe ena hayi ngeke ukwazi ukwenza lokhu buya kusasa ngaphandle uma ngabe leyo nto ufuna ukuyenza ingekho yona mhlawumbe kusalindelwe ukuthi ifike mhlawumbe istokwe asikho kodwa hayi ngoba ena kunosuku lokuthi kusasa kwenziwe ukuthi ngaleli langa kwenziwe ukuthi ama challenges ke mhlawumbe ayaba khona mhlawumbe ena uma singabheka esayidini leyindawo zikahulumeni ukuthi mhlawumbe amasokisi anganyuswa ngokuthi kuqashwe ngoba kwesinye isikhathi into ebayinkinga ukuthi abantu abasebenzayo baba bancane kunabantu abakhona abazobona abazofuna usizo ngaleso zathu ke uthola ukuthi ezinye izinto noma uhulumeni ezi-introducile ukuthi azibe khona kodwa zingakwazi ukwenzeka ngenxa ye-shortage lokho ke ungisiyo inhloso yabasebenzi kodwa kungenxa yokushoda kwabasebenzi abaqashiweko nanokuthi futhi kunalolu hlelo olubizwa nge-friendly happy hour kubantu kakhulu kubantu abasha ukuze bangayitholi behlala nezifo noma nezinto abafuna ukusizakala kuzona ngenxa yokuthi abafanele babambola yena ngithi nje mhlawumbe ake ngenze umzekelo nansi ingane yesikole iyafunda isisemdlelaneni isiyalala ifuna ukuzohlela uma ngabe ifake iuniform ifika eclinic kufanele ingane ibonwe ihambe kwa introduce i-hour khona i-hour leli libizwa ngo friendly happy hour la uma ngabe ena umuntu eyuthi la kufanele abonwe khona asizwe angalindi ukuze bangaphelelwa amandla bangayitholi sebenezifo bayithole sebekhulelwe bebengafuni ngenxa yokuthi bafike bahlala baze basuka bashiya bengabonwanga so ke ziningi ke izinto ezenziwa uhulumeni ezithinta ena abantu besifazane mhlawumbe ke uma singathi ukuphuma kancane siyababona yini ke abantu besifazane benikezwa amandla okuba baholi ezikhungweni zezimpilo yebo abantu besifazane banazi izikhundla futhi ziningi kakhulu mhlawumbe kwezempilo ngingakhuluma ngokwezempilo ngoba ngisebenzela ena leyo department abantu abaningi abaphethe kwezempilo abantu besifazane so uhulumeni uyababhekelela.

ngendlela ngingasho ukuthi yababhekelela abantu besifazane ezikhungweni zezimpilo nakuba bekhona besilisa kodwa i-percent eliphezulu kakhulu elabantu besifazane eke le elizoyisho ukuthi kunalento mhlawumbe noma a stigma lokhu yahlala yokuthi abantu ena besifazane banakho ungabaphathi kahle abanye abantu besifazane abasuke benze emtholampilo kusho ukuthi abahlengikazi abangakwazi ukuphatha iziguli zabo zabantu besifazane kahle ngingathi lokho bekwenzeke eqaleni ngenkathi abantu bengakabi namalungelo noma bengawazi amalungelo abo mhlawumbe kube nokukhuluma nje okungekho right kungakhulumeki kahle uthola ukuthi nampa abantu engikhuluma mhlawumbe ngesikhathi lesesiphambili kade iTB isenalokho ukuthi umuntu acwaseke mengabe neTB bane TB abeze ngalana mhlawumbe banengculaza abeze ngalana lezo zinto lezo ayisenzeki because ena abahlengazi bayazi ukuthi ena laba bantu bawumphakathi kufanele bahlonishwe banama rights kunama billboards right billboards ama patient ahengwayo noma agaxwayo ukuthi abantu abeze kwezomtholampilo babone ukuthi kahle kahle banawo amalungelo so ngalondlela angasekho angicabanga ukuthi usekhona umhlengikazi ovele akhulume noma ikanjani nabantu abeze emtholampilo siyazi futhi ukuthi ena uma ngabe le nto kungabe iyenzeka kuba nomuntu omxhumanisi phakathi komphakathi nesikhungo leso sezimpilo obizwa nge-PR public relations so officer so lowo muntu uma ngabe mhlawumbe umuntu engaphathekanga kahle uyakwazi ukuthi ayobika udaba lakhe kuyena so ngaleso zathu njengoba sekunalawo ma PR akekho ke umhlengikazi ongenza noma yini esigulini ngoba isiguli sizohamba siyosho ukuthi unesi so and so akamphathanga kahle so leyo nto into engasenzeki abesifazane nje sebeyabathanda abesifazane bakhulume kahle nabo futhi hayi abesifazane kuphela wonke umuntu oyini oyisiguli kufanele aphathwe kahle ngenxa yokuthi kahle kahle umuntu oze kulomsebenzi noma oze kulomkhakha kuba umhlengikazi kufanele ena abe isibonelo kubantu abawubukayo lomsebenzi bahalele ngoba phela njengoba sabahlengikazi sebethe uqinaqina sizothatha umhlala phansi singashona so kufanele ena kube nezingane ezisakhula ezifundayo ethi nje ngifisa ukuthi ngibe unesi ngenxa nje kasystem thethwa ngenxa ukuthi usystem thethwa ubaphatha kahle abantu ukhuluma kahle nabantu akabathethisa uyabafundisa ngezempilo nami ngiyafisa so sifisa ukuthi ke thina esisikulendima yokuba bahlengikazi siphile kahle impilo yokuphatha abantu kahle abantu uze bahalele ukuthi beze ena kulom khakha bangasabi ukuthi wengeke mina ngize ngibe unesi ngizola nabantu kodwa ke nomuntu ofanele ena noma ufisa ukuza kulomkhakha wezempilo ufanele kube umuntu okwazi ukubekezela ngoba kwelinye isayidi uthola ukuthi mhlawumbe unesi wena uqhamuke sekhuluma yena ungazwanga ukuthi kahle kahle yena lo obekhuluma naye ubekhulume kanjani siyazi ukuthi ena ipatient is always right kodwa kuba kuhle ukuthi ama side athathwe ndawo zonke kungathatheki i side lomuntu oyedwa so ke nathi bahlengikazi asikiyeke ukuthi ena abantu babesemthola impilo kube sengathi sibabukela phansi kanti laba bantu ingakho abantu kufanele bonke sibaphathe ngendlela efanayo ngoba ukuza emtholampilo akusho ukuthi kahle kahle ingenxa yokuthi ena indlela oyiyona umuntu

0: chipu ntontoni ngaba noma yini ongayisho ngoba laphayana kwesinye isikhathi unabantu abakholelwa ekutheni beze ezikhungweni zakahulumeni ukuzolanda ena izinto abayidingayo so siyafisa ukuthi abantu basibuke njengabantu abawusizo abantu abawuthandayo umsebenzi wabo abantu ena abanakho nje ukuthula othi mawufika mhlambe mhlambe mentally awukho right ahlale nawe phansi akhulume nawe kahle uphume sewu right kanti ufike ugula uthola ukuthi awuzukunikwa philisi kodwa ngendlela umuntu akhulume ngayo ukhulume ngalendlela ekwenza ukuthi ubone ukuthi ayi cha wazi wangiphilisa sibanibani mhlawumbe ke njengo unjani clinic engingakusho ukuthi uhulumeni usebenzile singakhuluma lana ngo 24 hour gender based violence la ukwazi ukufona khona uma ngabe uhlukumezeka inamba yakhona iyatholakala ithi 0800 428 428 uma ngabe ena kune GBV kube wo thuthuzela care center la mhlawumbe uthola ukuthi abantu bareshiwe abantu badinga indawo yokuhlala uma ngabe mhlawumbe umuntu ebenenkinga la esupportwa khona so uthola ukuthi kuneyindawo mhlawumbe abanye bayahlukunyezwa ohlukumezwa umuntu ngokomzimba mhlawumbe ngokocansi ngokwemali nangomqondo so lezo ndawo zikhona uhulumeni unazo ukusupporta njalo ukuthi ena abantu ena bakwazi ena ukusupporteka so ke thina njengo unjani sizothi abantu besifazane inyanga yethu le asenzeni izinto esizidingayo kuningi esinakho la kwa unjani clinic ePhoenix esinakho kulenyanga kahle kahle onke ama services ethu anepatient angikwazi ukubala ngoba ziningi izinto esizenzayo kodwa umuntu uma ngabe fika whatever azokwenza uzothola ispecial kukhona sibala lapho nje mhlawu HPV le engikhulume ngawo lo mjovo esithe ena unikezwe ingane kodwa lana ke sisuke singanike umjovo sisuke sikhecka ke wena omdala ukuthi ngabe awukho yini encupheni ukuthi ena usunalo leli gciwane ukuze ukwazi ukwenza ini upap smear so siya checka nabo pap smear teste o breast cancer sihlelise okuhleke ukuthi kwa unjani clinic noma ukhokha awuhlali isikhathe sithi okuhleke kwa unjani clinic ukuthi ipatient iyaziwa ukuthi iwumuntu inelungelo iphathwa kahle iwumuntu nayo so siyafisa ukuthi abantu uma ngabe besebenza kakhulu isikhathi siyazi ukuthi siyashesha emsebenzini uthola ukuthi umuntu uzofika ayikahulumeni ahlala isikhathi eside emsebenzini sebezomkhulumisa abanye baze baphele lomsebenzi ingakho sithi uma uzeka unjani isikhathi esincane usuyaqeda usuyahamba uyakwazi ukufona uyakwazi ukuwhatsappa uthi uyafika nje sesikulindele sesikunika lento oyifunayo usuphuthuma emsebenzini wakho ngemali nje encane futhi ke njengoba kuAugust inyanga yabantu besifazane sinempesheli woza uzozitholela noma ngabe ufuna ena obiko noma ngabe ena ufuna ama drip kodwa nje uzokuthola konke okufunayo siyatholakala ke kule number ethi 0835342194 usista mthethwa ke lo uya whatsappa uya fona ukuza chazele makho nokudingayo ngiyabonga
1: Sibonga kakhulu ke kusista Philile Mthetho ovela kwa unjani clinic esihlale siba naye nje every Monday uhlelweni ke lweze indaba zomphakathi kwingosi ke yezempilo sisuke sibheke nje izakamuva njengoba namhlanje besikhuluma nje nakabanzi ke ngendaba ke ethinta ke abantu besifazane isikhathi sami sikhomba ukuthi ingamashumi amane nane imzuzu lishayile ke ihora lesikhombisa kuhlelo injobo ithungelwa ebandla
2: Health Monday on Inanda 88.4 FM Health Monday Injobo ithungelwe ebandla with Wonderboy Gina from 6 to 8 p.m. Inanda 88.4 FM Don't be fooled by imitations Find us the right way

0: With King Somnala the Plentyologist.
1: Yebo ke sibuya kanjalo kubona umsakazo izwe lenala FM uyabona ke kusazoba mnandi kakhulu ngithena nje cha angivele ngiyimise lapha ingoma le ngizabona sibuye naye nje mase sizophuma kulelo hlelo sethi nje ukujiva sonke sisho nje ukuthi cha wasenaleni idala elimiphakade impela alright ngingasho ke ukuthi masibuye sizobuya naye ke uBishop Ngema khona lapha ya eZululand Bishop ngabe siyakuthola ku line wethu Enaleni Bishop
2: Enaleni ngizoxolisa mathi siyabuya sigcizelane network lapha kuhle kakhulu
1: ncese Bishop kodwa nje sisakuzwa kahle
2: kodwa ngiyathemba ngiyazwakala Enaleni ma ngicela mama ngaphandle kokuthetha isikhathi ngazi sesofu yethu inkosi engafani namanye amakhosi isihlala yasemaphakathini siyathokoza kakhulu kwinkosi yesizwe sabo omnala siyabingelela kubalandeli bezwe lenala omnala bonke sibingelele mama kakhulu emsakazweni nakuwena uqobo sisenaleni esisukuba namhlanje
1: Enaleni Bishop enaleni sibonge kakhulu ngokuthi nje sikwazi ukukuthola ngalesi sikhathi Bishop wami awu ikuphinda njalo ke kulonyaka yazi yazi lesi sibusiso zehla ngathi zehlela njalo kulonyaka lapha eZululand zidane zehlile nje izibusiso zidane zehle njalo eZululand Bishop Ndathi Nkosi uSomnala ngolesithathu nje lo esibheke kona phambi kwakusasa ngomhla ka 12 izobe igalelekile empangeni
2: awu mpela siyajabula siyangqongqoza inkosi yethu ngaphakathi kwethu bakuthi mama asikhazeki sijabulele kakhulu ngoba siyazi ukuthi ukunyakaza kwenkosi yethu amabombo wase seZululand siyazi ukuthi kuzophila abantu ngike ngayibheka nje ngathi hayi bo sesiqalile mama siphakamisa izandla siyamukela siyakhongozela iyibusiso sesijabule nje ngendlela engachazeki kumlalelo ongilalele njengamanje obuzayo ukuthi hayi bo isaqhubeka nendaba yenkonzo yasempangeni akushintshe lutho ikhona inkonzo izoba khona ngolwesithathu mama akusekho nsuku ngani zakwethu sekuwusuku nje lwakusasa kuphela olusebe lwesibili ukuthi inkosi yethu ngosuku lwangolwesithathu izobe ikhona mama empangeni izobe igalelekile
1: injalo nje inkosi enaleni enaleni Bishop wami iyebo Bishop iyebo Bishop face to face ikhona ungathini nje yini okumele beyilindele khona lapha ya endaweni yasempangeni
2: ukhona mama iprophetic consultation sasa ngomolesithathu entolisa nokufunisa iy'nsuku zokukhona ama-face product azobe khona onke
1: wasiyadinga
2: uma ngabe sifika ey'tolo kuthola ukuthi kuhle kakhulu sinibethembise ukuthi hhayi azoba khona kodwa uma kufika inkosi kuza yona sisuke sazi ukuthi sithethe konke esisuke sikudinga mama isathinta nje udaba lwasempangeni ukuthi unkulunkulu wemali aze ufuna iy'banga afika azenze kuleya ndawo yasempangeni ngike ngakhumbula nje ukuthi hayi bo mama endaweni yasempangeni la inkosi yethu edingeze khona izimanga usithi sizokhumbula mama owayekade evuza ubomvu engasakwazi ukuhlala ngendlela ayechaza ngayo owawubona ukuthi ubuhlungu ngendlela eyisimanga mase kuhlunge kudokotela kodwa umndeni akwakhe enkosini bafethu waphuma nesimangaliso saso sise awu balisazi wasinya ingoma bembonile kade ebhuce ebambelele esikuluma ibalithi esobambezelekile isuku yenkosini kodwa engakwazibuka ngoba wayengasezinjwa ngamazwi mayekhi yathipha nje ukuthi eyi yasisi kwenkosini usomnala kube khona abamcindezela ukuthi ungayi lapho unokunako kodwa ubane thathi isinqumo yena ukuthi umntozi ubuhlungu yimina uhlelile yimina engingalali ngiyahamba-ke manje noma ngiyabaqashela noma ngiyenzeni kodwa wahamba kubasemsmanisosae enibasethanati ngathamba ngithini maka masithithe indaba yasempangeni ngikhumbula lezo yimanga eyinjalo nasizenzeka ukuthi bantu basempangeni bantu abahlela umpangeni njengoba inkosiza ngiyakhumbula ukwazi kwalo yasisi wonke umuntu wathinteka wawuzwa kuhlungu yembezi umuhamba umuntu ethangilali ethi umuntu kwehlubozi nemleze ngizokhuthaza-ke ukuthi nje inkosi izokwenza imanga empangeni ijwayelekile ukwenzeka imanga ngampela nangolwesithathu-ke ngizokusizelela lokhu mama ukuthi kungolwesithathu omunye umuntu uzofithi ujwayele ukuthi kube ngomgqibelo inkosi yethu ifike kodwa-ke kulokhu umehluko wakhona ukuthi izofika ngolwesithathu lolu oluphambi kwakusasa ngoba kusasa kuwulwesibili isikhathi mama sinobe inkosi izofika ngonani laphaya esiteshini ngiphinde futhi mama ngikhumbuze ukuthi sizokhumbula ukuthi ngokuvile kade sisedrobheni kulokhu kasisaye
1: edolobheni
2: sesivele ney'ngane zakwethu siphelele khona lapho esiteshini lapho esiteshini-ke sizobe sisesitolo sempofu ets 26 la kunesitolo khona sempofu ngasebuzi emva kwaserank yasesikhaweni sizobe lapho sizobe kunethendo zingane zakwethu ezobeni lapho ngakho-ke mama ngiyathanda nokukhuthaza kakhulu ukuthi ukubhalisa yebo mama noma ukubhukha
1: uthinta indaba ebalulekile bisho
2: uthela ukuthi phela mntakamanje ngoba nje ngizokhumbula ukuthi khona umuntu othi uzobe ngimfihlelele nisemsebenzini khona ngiyafisa ukuthi inkosi yamakhosi ngiyibone nizokwenza kanjani lithike lamvela ubhuke ngoba lokho kuzozilekelela ukuthi nokuba kuzothi kuhambe isikhathi
1: kodwa kuzokwazi ukuthi
2: nakho

0: wena uyaziwa ulindiwe ukuthona uzofika.
1: Yeah.
0: Inalelwa.
1: Yebo, injalo nje Bishop wayibeka kamnandi. Siyacela ke ukuthi bebhalise ekona abantu bengeke beze bephuthelele lithuba. Ungeke uthi nje ukuthi uthuthu uyafika kanti usuphambana nenkosi. Noma nje mawukhona lapha empangeni ugijime nje uthathe i-break yakho lapha emsebenzini, siyazi ukuthi ushilo ukuthi ubhekane nesimo esikanjani. Sikwazi ukuhlela njengehhovisi ukuthi uzongena kanjani. Inaleni Bishop. So kakhulu before nje uBishop ephume ngabe kukhona yini okusele ukuthi aqhuquzele lapha empangeni noma afisa ukudlulisa nje kuZulu Land ngoba inkosi ibheke khona ngolesithathu.
0: Mama ekugcineni sengivala bengingakhuthaza ngenamba yase-office lenkosi la uzokwazi khona ukufaka imibuzo. Unokubuza ukuthi uma ungena kukhona usuyenhlungu ngiyenza kanjani, unokubuza ngako konke nje okuthinta inkonzo ezoba sempangeni. Mama inamba yase-ofisi i-079 1755 628. Inamba yase-ofisi-ke ibelokhu ibizwa emsakazweni ukulekelela umlalelo osekhaya. Ngiphinde mama ngikhuthaze kakhulu uZulu Land wonke bakithi phasi boswazinda phabophongolo ayolundi kanjani okonongoma kohlusuwe siyakhuthaza kakhulu siyabamemeza ey'ndaweni zonke ngoba ukuza kwenkosi mayizezulu Land khona umuntu othi ngisophongolo ngikhuluma enkosini hhayi bokukude ekuthekini ngenzekazi bakithi iza khona empangeni izezulu Land lokho kulekelela ukuthi ukwazi ukuthi kushe shuzwe kulungiselele ukufika lapho. Ngiyakhuthaza kakhulu bey'ndaweni zonke ezakhela impangeli ukuthi bafethu kusasa sibonane emvuselelweni. Ngiyangena
1: uvuselelwenaugquba
0: khona ukuthiawubaimeleza sijabulasiabulela ukuthi hhayi bo kuyofaneni sibone ikostethu sobe sigquba abafethe esifuko.
1: Hayi impela nje sizobe sizonthinta nje noma kanjani. Kuba mnandi lapha eZulu Land imvuselelo ihlezi ikhona inkosi uSomnala Mayiza. Hayi sizonthinta noma kanjani futhi kusasa sifuna ukuninizwa senenza into zakhona.
0: Enaleni mama sibonge kakhulu mama kusolithuka.
1: Enaleni so kusasa bonke abafisa ukuza ngakhona benze njani, ikhona inamba abaxhumana nayo yokuthi mhlawumbe bekwazi ukuthola ama-direction abathi bona bayeza emvuselelweni noma umuntu nje ezofika ngayo-ke ulesithathu, khona yini enye inamba bangayishayela mhlawumbe for ama-direction noma beshayele yona le i-ofisi.
0: Mama ngicela ukuxolisa kakhulu sesengashiya indaba enkulu. Mama sangikhumbuza indaba yokuthi uma kunemvuselelo ngiyakhuthaza ukuthi uyasiza kakhulu kumuntu osuke ehluka kude engeke kwazi mhlawumbe imoto ifika ngo-past 12 kade inkonzo ingenele osuke ngayo. So kuyasiza kuyalekelela kakhulu kusheshe ukufike sikwazi ukuthi sizoba ndawonye khona umuntu osuke ehluke ethi eyi osiyamile uniye khona niyohlala nabo kuyalekelela khona umuntu osuke eqhuma bakithi yazi uma sibe saqabelela nje kukhona iy'nhlungu ey'hambayo niyakwazi ukugqobo lwenkonzo. So besiyakhuthaza nje kakhulu nokuhlangana nje kumnandi kabi kuzofika inkosi yethu. Mama la inamba engingacela ukubiza iyona yase-ofisini noma mama ngoba nakha ngibukile ngapha kumina bethole ekashikathi ubaba uMavundla lakhaya esitolo senkosi ingabasiza kakhulu ngoba izokwazi ukuba ela nje kahle mase kungabe kukhona mhlawumbe abadukayo ngicela ukuthi mama sizobuza inamba baba kumavondla.
1: Enaleni Bishop.
0: Enaleni mama.
1: Enaleni
0: ngiqinise nje kakhulu mama bengingalindelanga inamba baba kuma kasiphathi wethu ithi 067 817
1: 817
0: 5 3

0: kanu bulele zungwele. Akala ubule kamezo bese ngifuthwa ilo baba lapha.
1: Ikalu kuma ngesikoti kuzimba. Ngiba kuthi kusina.
0: Nalo lunyusana. Bakuthwa manje othwasa soze namthola umntwana. Funeke ngifake insini. Wathi somnale

El hijo. Hijo, y pues la gente se cae. El hijo, el puti. Usando tati de culo en el atizimbi. Hija, es loyal, es loyal. Es y pues a le cae. Si alame e cae. Si security e cae. Uma, abantu besifazane bekufanisa lenja umuntu wesilisa azi ukuthi bathi une character yenja. Wealth of Plenty Faith product itholakala ngendlela ezimbili. Eyokuqala ukuthi wazi isitolo sangakini ukuthi sikuphi. Amadolobha amaningi aneyitolo zethu. Wena ongakwenza ungashayela ngenamba ethi 079 17 56 28. Isigaba sesibili ongathola ngaso ama-product lesi sokuthi wena wenze nje very simple thing. Shalele number ethi 079 17 56 28. Abantu abaningi sebesizakalile ngala ma-product. Wealth of Plenty product, a vehicle or a conveyor of God's power, divine intervention, solving all of your problems. Abuyagula nabonana ushuni wawo uzokushuna ukushonisisa phela ukushimane kuphela konke kuwe ube right. Inja ke uma ilambile ingadla noma yini ayicomplain. Uma ifika indlu kuseplateni iyadla uma ilambile ifake isisulu sayo. Uma ngabe ifica ukudla amadodozo lawo akho iyadla futhi iphile inja. Inja iyakwazi ukuklina izinto ey'bolile ebezingalethi ukugula emphakathini. Iyisikavenja kodwa inja yadla ukudla okunobhelebhele nokhala soqothuka iy'boya iphele. Amadoda amaningi adla izinto ezingadle waqothuka ubudoda kuphelile nya njalo uma kuyolala ulikwe ikhanda uboya buqothukile. Udlile ingadliwa indoda. Uthule engwenyeni. Ingwenya. Uzonifundisa ukuthi ingwenya idla kanjani. Sazonjalo. Uzakhuluma ngenja njengamanje. Khona into efanayo kwingwenya lenja. Inja iyakwazi ukusipholisa. Inja kayijuluki, ingwenya kayigojuluki. Uma inja iyakwazi ukuyikhula alibalelelanga ifike ukuthi iyasipholisa ngaphakathi. Inja inamagesizi amaningi ngaphakathi okugaya ithambo eligwenya. Ingwenya inama-exit njalo amaningi ngaphakathi okugaya ishintsa iy'nto engene ngaphakathi. Ingwenya inesikhumba esilukhuni. Inja inesikhumba esikhulu nenyama elikhulu because inja is built to be tough. Kade ngisekhaya ngivakashe lapha engakhulela khona la esake sashaya khona inja sayishaya ngembazo sayithi mula sahamba sayoyilahle nje ifika. Kwabanda nje inja. Inja mfuna ibulala sube ibulala ehlobo noma kuyigqibe. Kwanede kwabanda ebusuku ngabe u-3 ekuseni nje uma uyibulele emini evuka. Okungcono uma ufuna ukuyibulala idla ibulale ngabe u-3 ekuseni ungazi kuyigqibe. Ngabe u-3 kwabanda inja uyibulele. Abantu ukuthi abanye bethu abakhulelanga emakhaya bazazi ukuthi iyavuka nje kwathi ngabo-3 ekuseni sezinje silokhu ithi hi phambi komnyango wethu thina kade siyibulele. Ayiyali ukuyobika kwabanye isemvukeni iyazi obika kithi. Sathi uma siphuma yalala phansi ajikizisa umshila athi hi inja inoxolo. Ikati uyazi ukuthi ikati uma wathatha makele abambe inyoni noma wathatha ukudlakwane yazi kanti lezi njani vele suke liyobambe inyoka ngaphandle fele ibambe la fike liyilethe phambi kwakho liyijujele la lithi angithi wena uyayidla yonke into ephambi kwake lithi mi la inyoka ngeke likulethele into enhle ikati. Into wesifazane unjalo-ke uma ukwenza into embi kuye
uhlalo yonke planet.

uthule kanje ukubonga ngazi ubuka ngithini baba kade ngasangimfisa bengifisa nokuyalela emkhuze ngingakwazi ukuhamba ngisizwe ingane nomntana wami yangiphelezela ngiletha la

0: sibonisise ndena
1: ngiyabonga kakhulu King Ndala ukuthi ngizobuyela nogogo namhlanje ukuva ephile eright
0: amazwi akho uthi uyabonga kusomnala
2: ngiyabonga ngiyabonga ngazi ngiyabonga ngithini ngingakuyangokuye

right, usahleli naye ke uma bayakhulu yabona ke isikhathi ke nje sesiyela ngakhona ekupheleni kwalo hlelo lanamhlanje kodwa ke ngeke siphume singafakanga ubufakazi mfuna ukudonsa nje ubufakazi bakhona lapha yana empangeni izimanga abantu bekhululwa abantu bethola ukuphila kwabo sikhethimeke sizobona ufakazi masiphuma kubona sizoqhubeka nje nomculo wethu ungabe ugijima uya lapha yana ku Facebook usho ke ukuthi ke usilalele ubusilalele kumuphi umsakazo uma ukuthi bungakazusho ababe bazobe bekhona lapha yana empangeni siyacela ukuthi besho nakhona ukuthi cha bagalelekile empangeni sizohlangana khona ke lapha yana ku Facebook masibuya.

ngizohamba ngizongathi yasuka ngizo mangiphinda ngivuya kuye ngazobuyabuyeka kanti ngisukume ngididizela mase ngibuyela kuye ngabuyela sengiqondile kube njalo bafethu

0: ungavumi ngihambe amadolo la ngathi kushwabele ngizoma ubaba ithatha induku inkosi ngizokuyasuka kuphe
1: wezwa mama uvela uphila njengabantu uyaphila ngifuna ukubona ukuthi uphila ngempela ngifuna ukubona uhamba njengomntatha

umsebenzi wamanga fana abanye bodokotela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wasenaleni. Ngimela kuzobonga inkosi yami ngudokotela wami angahlulwa ngalutho. Akafani nabanye bodokotela. Ngizosukumela kumbonga ngempilo yami nabantwana bami. Umzukulu wami wavela waphuma wanyamalala angaziwa ukuthi ukuphi. Kwaza kuphela iminyaka yobufana angatholakali. Ngasuka ngaya khona eSwazi lapha kuhlala khona. Ufika lapho ngihambe namaphorodati ngiwaphethe amaphorodati. Ngikwazi ukuthi ingane yami kodwa ayikho lapha enaleni kodwa uma ngifika uzobona ukuthi umama ufike nento eyiphilisayo. Ngathi ingane yami mina ngiphila la. Ukuthi uzongibona ngiyaphi ngiyaphi ngoba ngihambe endaweni ningangasizakala. Kodwa ngithe ngingena enaleni ngayibona impilo yami ivuke kabusha. Ngaguqa ngamadolo ngakhuleka ngakhala ngathatha isikipa sakamzukulu wami ngathi ngikala phambi kwami. Ngabeka amaphorodati wonke kade mina ngakhuleka ngikhala. Ngithi lapha ekhona babunala. Umzukulu wami ngicela umthithele yena noma kuye ukuthi uphuza idakamizwa udla ini ngicela ufika umdonsi ngengane ebuye eduze kubaba wakhe ngiyacela somnala ngoba umzukulu wami ngiyamthanda angifuni ukuthi anyamalale ngingamazi ukuthi ukuphi ngasuka ngabuya empangeni ngathatha isikipa sakhe futhi lo mzukulu wami ngabuya ngalosibeka emsamu lapha ngikhuleka khona ngafaka amaphorodati yami ngakhuleka njalo ngikhuleka ngimemeza ngegama uthi dukuduku nje ngonyaka lodlule wafona ingane yami ethi umzukulu wakho ungifonelile ngithi angizwa phinda ethi umzukulu wakho ufonile ethi baba ngiyabona ethi uthi ukuphi ethi ungapha ngasemahlathi lapha ekhona khona hayi nanga angikholwanga kwaphela unyaka lophelele kuthi January ngaqhubeka ngakhuleka ngibeka isikipa sakhe uma ngizala enkonzweni ngangisiphathe ngisibeka emzimbeni ngikhuleke ngikhale ngithi umzukulu wami ngeke kwenzeke kuza kuphela iminyaka we-6 akabuyanga uzobuya ngizwa manje umfana ethi mama nangu umzukulu wakho sekubuyile uthi lapha kade ehlala khona bekungasahlaliseki bese ehlala kawuhlungu lapha kade ehleli khona ngithi ngoba ngithumela unala bevivinywa ngeyindilo zasenaleni uthi abuye aqoqeke abuye ekhaya kubaba wakhe ngahamba ngaya khona ngafika ngambona ngempela wathi gogo sengibuyile ngikhona ngibuyile ngoba ufika kuleli soto mina ngiqale ukusebenza ngumzukulu ngathi ngiyabonga ngane yami ngiyabonga lokho ngikhulekelayo ngamshiya esebenza kule yakha ngibonela izinto eziningi abantu bebehlangene ngami mihla namalanga ngingalali ebuthongo omnandi ngilala kawuhlungu ngibona kawuhlungu kodwa kwamanje ngithe ngathi bathi bazama futhi bathumela manje ngamakati sathatha usawuti ngawawaya amakati phezu kwawo kwamanje kuyabheda umngane wakhona kuyabheda uthuthile nalapha ekade ihlala khona duze nami akasahlali uyasaba nokuhlala lapho lapha duze kwami usanda kuyakha lo muzi manje ngoba uyakhe unezinto zakhe ezaziyena uthuthile uyasaba nje ukubuya nje engibona nje ngihlangana ngamehlo akasathandi kodwa mina ngithi ya unalawa ngisebenzela ngoba mina ngithakatheki angiloyeki angidubuleki angikwaze futhi ngeke uzongenze lutho noma ungazama ngayiphi indlela unamanga Nathi kekalam, wani zama msebenzini kekalam. Tisha bale pitsi zange imoto. Kodwa wathi unala lutho wafika walitabula weliphosa lapha. Wamanga wathi ule moto ngoba yaqondene kanti imoto ngathi imoto ngapi. Yenza enye ifuna ukuzongipinta kuze yongipinta lapha. Wathola ukuthi ugcumeya yomangala. Akazi naye ukuthi wathi unala lo baba ungamangala. Kusethiwa ngonala. Nathi siyaphila. Siyaphila. Asindaba. Hey asikhona lo baba wathi unaleni.

sini ungilalele bamshela noma ngabe kuthiwa ungilalele kwandengezi kaSante kaDabeka eClermont entuzuma eRichmond Farm noma ngabe ungilalele kwaMashu ungilalele emawotana ungilalele emgababa noma ngabe uthungilalele emlaze ngonyameni noma ngabe uthungilalele phakathi CBD emafletini noma ungilalele eBriya noma ungilalele koMantescom noma ngabe kuthiwa ungilalele koGlenwood noma ungilalele emzinto ungilalele eAdams ungilalele ePine Town ungilalele noma ngabe kuthiwa ikuphi la ungilalele khona Nkosi yami ngeke ngineqede abantu bakaJehova eFingham Phoenix ungilalele noma ngabe kuthiwa kukuphi la ungilalele khona eNanda kodwa ngifuna ukuthi mina kuwena mlaleli wami lisekhona ithemba lokuthi usengaphumelela wena empilweni yakho ngiyakumema ke ngesonto ngiyakumema ngo 9 o'clock asihlangane eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station ngifuna ukukwakhela lento ngifuna ukukwenzela lento umlaleli wami angilivezi iqiniso ngoba ungalivezi ngeke kungisize ngicela umlaleli wami ukuthi ngikutshene nje iqiniso lempilo nanti ngifuna ukukhipha lonke ulwazi lokuphumelelisa umuntu enginalo ngifuna ukulikhipha ngilubeke phezulu kwetafula ngoba lezi inkonzo ezifana nalezi uzoyikhalela mlaleli wami uzoyikhalela lakuvali kusenesikhathi eside kodwa wena ubungakahlangani naye ukuthi akusize ngokwempilo ejulileyo ngiyakubona ngokobunkonzo kodwa sengikhuluma ngokwempilo ejulileyo la khona engutshela izinto ezifihlakele bantu bakithi wena osalokhu unqikaza uthi

0: enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezithu ezidlulileyo ile nto ndenzathenga iteks
1: wathenga iteks
0: Quantum
1: Quantum
0: baba ndithenge Quantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
1: hayi bo kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
0: isezawuphuma ndithuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza abantakwethu themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
1: kodwa baba ukuphi nendawo kanje
0: Cartonville
1: egole Cartonville siyabonga kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo
2: amen tata amen kunjalo kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala sifumane messages zemali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezabulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
2: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazabulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata
1: hlale nezandla lomndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
3: igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuwina ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kuleka mprofit kodwa ngide sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingiwinele u-10,000 ngudlalile
1: wawena
3: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye
1: bengize
3: mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo ngendlela engingabonga ngayo
1: wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
3: 50,000 kwaku 90,000 baba
1: hawu
3: kwaku 90 ngikwalungu esasi emgedeni kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand baba
1: wadlala ngo 10 rand wawina
3: 90,000 inamba nje ngafinga sicela nje ukusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela low line order ngathi ngiyafika nje u 90,000
1: wadlala ngo 10 rand wawina 90,000 shayelani izandla ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya from 2019 ave ngiwina ngiyawina namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u-100 rand ngashaya kabili kathathu ngu-3 rand wavele kwangena u-3,400
1: ya
4: namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u-3.5 ngathi ngibuyele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u-1.5
1: manje la enkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
5: amen baba ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangihlala uthongathi into engiyibongayo ku engilozini kamprofeti ngathenga isendisoyi awu 3 ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathenga iyami wokuqala ubaba wakwami waboshwa ngo December alokhe icala lakhe lohlehla Uthe nje sengimthengele lona waquma kanye wasebenzisa wathe

0: Tutors understood.
1: Yeah. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
0: How?
1: Thank you. Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubaba keze lokho ethi hayi nje.
0: Ubese mana icala lakhe elanini?
1: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni.
0: Yeah.
1: Walokhu bemophele ngaphandle be uthisha.
0: Yeah.
1: Elokhu eya nje imali yakhona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje. Njalo lokhu okhwela ummeli.
0: Liphelile manje icala.
1: Liphelile manje kade yile nje ngo-June.
0: Mshale nezandla umama. Ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami?
2: Haw, Dlokovu.
0: Mm.
2: Mavula.
0: Nkosi yami.
2: Baba ngimthala ngenawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
0: Yebo Nkosi yami.
2: Kodwa ngogcobo la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyacoba, ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lami abefuna ukungibulala. Kwaphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukungibulala. Ku kwathiwa khona abafana abangilandela intatata. Aboye bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombolalelana.
0: Ya.
2: Ayi asambe sobatshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
0: Ya.
2: Kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
0: Mshale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likaMavula kuvaliwe?
3: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
0: Haw. Wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku?
3: Yebo baba.
0: Ya.
3: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele. Ngaphuma kwakuko 10. Ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto. Uma ngisebenzisa lezi zinto ke ngayitholisa ifile ngakwamakhelwane.
0: Haw.
3: Ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le.
0: Mama yini ongayifakazela?
3: Ngayise ukuthi ke ukuqeda kwami ukusebenza lezi zinsebenzo kwase ngena u 13,000.
0: Haw, uvela manje 13,000?
3: Wawuvela kwasaza. Cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017.
0: Haw. Ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000.
3: Yebo baba.
0: Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile.
4: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besiyizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elukhuzaneni. Kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi. Usethi mase sethu uyaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle egate shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egate ngaphandle.
0: Nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona?
4: Yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena.
0: Siyabonga kakhulu nishayelani izandla nishayele lomndeni. Sondela baba wami. Baba yini ongayibonga ngaphansi kogcobo lukaMavula kuvaliwe?
5: Makhubana mbongeleni lo ngisuke eMnambithi. Ngifike la ekhaya ngo-2022. Nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini. Bayabulala vele. So kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna ukuqamba ngawe. Ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle.
0: Yes.
5: Ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho. Ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini. Ngithe ukuhamba kwami ke

0: sebenzisa loko ayizahlehle izitha zasefika nje sifika befika befika bangangenza lutho kodwa bazange bangenze lutho egcineni kwabo basebebuya bathi eno ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho ama site ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisela indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula hardware
0: ngicela ukuthi iphakame phezulu egoli ngisanda kulandithekisi
1: hawe goli sanda kulandithekisi
0: last year ngale August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kakuzange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: ushale nesandla enkulu uJehova kubusise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe
2: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi vuvukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayibo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: aw sibonge simshaye nezandla umntwana usephilile mama sekukhanyile konke
2: sekuthiwa umntwana useyancela
1: usephilile umntwana useyancela
2: sengicela ukuthi angabe sayake lapha esibhedlela eShepstone de bezohlinzwa khona
1: shane izandla umntwana ophilile uyancela asimene ngenye
3: kunomvulo kaDlamini ngitha ake nami ngithula ubufakazi ngomashanela so ngawufika ngazothenga umashanela and then ngaqala ngasula ngakoroba ngawo phansi ekhishini amakamela phezulu so kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so nguthela kanje bese ngithi ngemopho so uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngama steps and umuntu ongaka so ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibuza ukuthi kwenzakalani ngabuya kuzomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto beziyinkinga kimi so manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kokubusa kaNkulunkulu ngiyabonga
4: bazalwane ekameni likaJesu bazalwane ongena kule eminyango ufana nokwethemba njengentaba sesiyona ngoba babazalwane silanda nje simethembile amen bazalwane nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngiyihudula kodwa uNkulunkulu angenzeli imanga bazalwane kade ngiboshwe ingane ifuna ngiphume emzini kababa owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa ngesimanga seyimvula ngabuya ke ngeze emzini kababa kusho ukuthi ngayifica izingane zizenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza ngafike ngaba yinkinga Bazala nesasilihambele liqala isikhathi eside lingapheli kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenza njani ngaze ngeza la ekhaya bazalwane lifike bazalwane laphela kwathi ingane ayihlonipha umuntu omdala futhi umzukulu akusikhona kubo ngibonga bazalwane ufunga ngiyagomela ngibonga unozimanga ama products ala ekhaya angisizile nje into eneyindingi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kulomnyango ala ekhaya ngithi nje baba ufana nentaba yasesiyoni ekumahubo 125 bathi omathemba umprofeti konke kuyaphumelela
5: amen bazalwane ngifikela kule liyasonto umhlazana ubaba ithatha abantu abawu2 wathi bazoshadiswa lekhaya so phambilini bengiye ngize ngizothenga umkhuqululi ngifike ngithenge ngihambe kwathi nje hayi angize enkonzweni ngafika ngaze enkonzweni wathi ubaba khona akubonisiwe ukuthi sonke kufuneka sinikezwe ibhodlela lomuthi lapha sonke ke sathatha ke ababe nemali bakhipha imali mina bengenayo imali iphelele kodwa ngalithola ibhodlela wathi kukhona kubonisiwe ngiyaxolisa ngani yami ngiye ngahlala ngiyumuntu obuyabela amahloni kodwa

0: ubufakazi bona bukhona bungishisa uma uthi abangathula abantu benobufakazi. Wathi ubaba ubonisiwe okufanele ukuthi wonke umuntu eyithole leliya bhodlela. Ngakhipha imali encane, uyibonile intombazana ngifike ngakhokha namhlanje. Ayiphelele kodwa ngisezokhokha. Uma ubaba ebonisiwe, ingane zami zikadadewethu ezikhuliswe yimina zangena engozini yemoto. Abantu baphihlika bazalwana babodwa baphuma amabele, babodwa babhobozwa emathunjeni lakephi nakephi. Kodwa ezami ingane zaphuma zingenamiki. Endala kunazo ngoba bezuthu yakwejeka la kancane emunweni, eyoda yashayisa kancane ekhanda. Kungangokuthi ngokuthi vese iyagula, ngahamba ngaza ngaya nakuma x-ray, bafika bethi ayinalutho. Ngiyambonga ubaba, ngani zami ngiyabonga ngokusifundisa nangale yamthela yokuthi lokhu kusiza la, lokhu kusiza la. Ngibonga kakhulu, ngiyabonga. Uyabona ngoba ngila ngiyaveva ngathi ngingubani mina ukuthi ebantwini bonke abalimala kuleya ngozi ezami ingane zaphuma zingenami. Ya
1: Lwane, ubongiwe lokhulumayo. Ngizoba ngugcobo laba bamavula kuvaliwe ayizihamba nelapondwe ndingenzela imanga i-tuckshop yami. Bese kuzoba umashanela, uyashanela egcekeni ngampela kudlalwa. Ngithi nje ingiloza babungema nje ayiqinisi njalo lela khaya leli engihlala kulona nabantwana bami, ngivikele njalo. Ngiyabonga.
2: Sanibona bazalwane. Igama lami ngiwukhanya Zweni. Koko ngangena la ekhaya into zami zakhanya, bengikade nginesiphiwo but besivaliwe. Oko ngangena la isiphiwo sami zavela. Ngibonga ugcobo likababa.
3: Amen, mawuhile ngunza amahle. Ngibengelela ugcobo lukababa umprofethi uNgema. Ngibenapho ngizophakamisa ugcobo lubaba indlela elingisebenzela ngayo ekhaya lami nasemndenini wami nakumina uqobo lwami. Ngizoqala ukuba ngibonge ngokuthi okokuqala umntwana wami bekade esebenza, utheme esebenza emva kwalokho waphelelwa yisayithi, wahlala phansi ekhaya. Uthe esungekile ukuthi ayixhuthi ngigqoke iyunifomu yami ngizile emsebenzini ngibothi bazongenzani. Ufika kwakhona ngempela bamfaka usuku olulodwa. Sethethiyongenalo sokuthi lesibini kwathiwa hey wena awazi wena ukuthi awuna isayithi lana ohlala phansi ekhaya. Kwathiwa lalela kwalolu suku lolu olusebenzile lukho, futhi sikwazi nanokwazi wena ukuthi wawukade uqashe ubani kokuqala nokwesibili, futhi afana ukuthi usebenze kanjani. Wayihlalele ekhaya yakho, kuthe nje sayihlalele ekhaya nto uyabona nayo imali yavele iyangena imali yakho. Uthi hayi bo mabu nayo imali yami, bekuthiwa phela mina ngize ngohole. Hayi sajabula sengithi mina ayike uyabona-ke ukuthi ugcobo lababa usebenza kanjani. Uba nawe uyawuthanda, uyisale esenzana kakhulu uma unozimanga, yona uthanda kakhulu yona umsebenzelayo. Ngiliphakamisa lapho ugcobo likababa. Okwesibili, ngithanda ukubonga kakhulu ugcobo likababa lwangisebenza kakhulu ekhaya. Ngiyilanga ngavele nje kodwa ngichele ngonozimanga, ngachela. Sekuyaba ekuseni ngiba sengivuka ngithi ngiyashanela nje ekuseni, ngibole ngibambe igundane lifile. Uma ngithi ngiyalibole kungani ukuthi hayi inhlobo yegundane yoleni, ngithi ngithathe iebhathi ngiqhuluze ngithi ngifuna ubona ikhanda phela. Ngithi ngiyabona umsila fumanthe ngifuna ubona ikhanda. Ikhanda alikho kusuka nemzimbeni nje kuya lapha enzana kakhulu ukuthi hayi inhlobo yegundane yoleni. Bele ngithathe unozima ngifake lapha esibhakabakweni sami ngishuze ngishukuze, ngithathe legundane ngifake phakathi kweplastiki. Bese ngithi hayi kulungile-ke, suyobhuda lapho-ke kunozimanga yakhe ubhude lapho ngalishuza kwenza ufake unozimanga. Ngathi uyobhude lapho naye isube ngiphule yakho ngabhushuza ngalokho ngase ngibeke eceleni. Ngithatha amaphepha namaplastiki ne-spirit ashukoleyoza ndawo efaka ndawo ngaphumela eminyaka ekuseni ngoba u-5 qeda emva kwalokho ngalishisa futhi emva kwalokho. Ngifamisa kakhulu ugcobo lababa, kakhulu nakonke ubaba ngendlela ayisebenzisa ngayo impilo yami nempilo yomndeni wami. Selokhu ngafika lapha ekhaya njena ngisacela ukuthi ngithi selokhu ngafika lapha ekhaya emndenini wami akukho umuntu nje oya esibhedlela. Oya esibhedlela ngoba nakwe ehamba nje ukuthi ulande i-treatment yakhe. Even nami futhi kuqobo lami ngendlela esengiphila ngayo njengamathelo ngafika lapha ekhaya, nazo zonke izinto zami ziyakhanya nje usuku nosuku kuba khona umehluko empilweni yami. Ngiyabonga ugcobo likababa olusebenzelayo kubeni uzimbe nomjuluka. Amen.
4: Ukusula abazalwane, lo ufaniswa kwantshangase Eastern Cape. Qalela ngoSeptemba ngathi ngathi ngena lapha kwangathi kukhona into engisusa la emahlombe ami, ngangena ngahlala phansi.

0: Kodwa ngithe ngoza ngobaba eradweni ngathi awu Nkosi ngiyaya kulo baba la noma ngingamazi ngizofuna ngize ngimthole. Mase ngifika lana ey ngathenga unoyimanga nomashanela ngathatha ngithenge lo ngoba ngakabe nayo imali ngakaholi. Right ngayithatha futhi ngathenga futhi mase ngigoduka ngekhaya ngasebenzisa unoyimanga ngasebenzisa ngashanela la ngihlala khona. Ey ngezwa nje umzimbe wamulula ey phambili ngomavula kuvaliwe nozim nomjuluka. Ngathi ngisa ekhaya ngafike ngachela.
1: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: emuva uyaflanjwa kodwa uyiphansi.
1: Yes Lord.
0: Asithandaze namhlanje nabantu apostle ndizothatha izintambo ndizidlulisele kuwe tata ndithi iBhayibhile tata uJesu ukhuluma nabo uma bengakangena samkhunjini uthi maswelele ngaphesheya maswaleleni ngaphesheya. Zothetha nabantu namhlanje abathi ndifuna ukuwela ndikhathele ihlupheko masingeneni ezweni lesethembiso ngentokozo nangengoma yokujabula. Namhlanje ndiva ingoma entsha ezawuculwa emzini wabantu. Namhlanje ndiva ingoma entsha ezawuculwa emishadweni yabantu. Namhlanje ngizwa ingoma entsha ezawuculwa kuma

zethu zekusasa ngoba kukho okulungayo manje. Uyangidinga, uyangidinga kakhulu. Ama data ashiwo uzokusiza qondanisa ne date yangakini ukuthi umprofeti uzobe khona nini. Umuntu oseswazini ngakufa isixoliso kakhulu eswazi la kusobuye kuphinde kwenzeke ukuthi nilinde umprofeti engafiki noma liyaduma noma linjani ngoba sengiyohlala ngilalela ngakhona ophongolo njalo. Mawuseswazini noma usobhongolo noma uwelezi zibambe idate ukuthi inini kuzoba nini uhlupheka, kuzoba nini ukhala, iy'nyembezi sezaba ukudla kwakho. Abantwana bakho akubalungeli, alilungelwa nonke ekhaya. Ngathi nezangamabomu sengathi yona mpilo-ke le nayilethelwe emhlabeni. Kuhlungu ukuthi umuntu wazalwa wadla wahlupha wahlupheka maqede wafa. Abanye abantu bezalwa bakhule babuse babusisa abanye abantu bande ukhale wonke umuntu mayeseshona noma mayesefa ngoba ubelusiso emphakathini nasemndenini wakhe. Khona abantu nje ukuthi ufile kubekwe nje mhlapha kanjalo ukuthi ufile bengathi kuyamfanele ukufa. Lale gama lethi ufile ngathi kuyamfanela ngenxa yempilo ayiphilayo. Kunabantu okungamukeleki ukuthi bafile kuze umuntu ofuna ukusho ukuthi ufile ayiduduze ngokuthi eyi uhambile, ngoba akumukeleki ukuthi ufile ngendlela lo muntu alusizo ngayo nangendlela lo muntu alungelwa izinto ngakhona azalungise nezinye zabantu. Kuthiwa uhambile ubani, uhambile ubani, awuziyohamba insizwa madoda. Kuthiwa eyi usishiyile khona nje kuthiwa hawu ufile lo Nkosi yami uphumule, indaba eseyihluphekile emhlabeni. Hawu hhayi besehluphekile, hawu besehluphekile, hhayi uphumule umntakabani, hhayi bafowethu asilungise le nto, asilungise le nto, le nto idinga ukulungiswa. Ambe date bese kuthi-ke lo nenkinga yemali ngizokwenzela kokubili ngoba ngizoyiphatha isebenzo yakhona, ngizofike ngunikeze isebenzo ngoba manje omunye uyasho ukuthi uprofeti ngasho ngathi uyangena kuzosombili izinto. Well, angifuni ukukhuluma kakhulu bakwethu, abantu umuntu sebatshelile ngayo yonke indlela, nabanye abantu bayasizakala, bayazi bayaphola bayasizakala abantu. Akusekho manje umuntu engakusho okunye ngaphandle kokuthi wena ogqoke lezo cathulo seshisa wena, wena owaziyo ukuthi uyangidinga noma, kodwa mina ngicotshele wena, ngize kuwe ngicotshele isimo sakho kushitsha eyakho impilo. Nkulunkulu amakubusise awenzele umusa usalungiselela, especially uma ngikhona sikhona, sizobe sikhona ngespecial sethusi ngoba ngizobe ngikhona kulezi ndawo ngizobe ngikuzo ngizala special. Namanye ama-products naw ufike ubuze akhona azobe sespecialini. God bless you.

yebo yebo ke nkulunkulu owazi konke ngathi ekseni siyabonga sikunikeza uduma ke khofana nawe ke khongalinganiswa nawe phakathi kwaba bonke othixa simbona ngonje ngawe wena nkulunkulu owazi siphansi wena nkulunkulu owazi siphezulu wena nkulunkulu owazi sididekile sixakekile sithwele kunzima konke uyazi ngathi ufamilia ngazo zonke izindlela zethu awu Nkosi yami nangayo yonke imicabango yethu ufamilia ngayo wazi ngisho izinwele ezisemakhanda ethu uyakwazi ukuzibala ngoba unguJehova igama lakhe akekho ofana nawe Nkosi senziwe saba ngumfanekiso wakho awubakithi akulona iphutha ukuthi siyaphila ngalesi sikhathi akulona iphutha ukuthi sikulezi ndawo esikuzo ngalesi sikhathi kodwa konke kusecebeni lakho wena obhalile encwadini zakho ukuthi siyoba silanga lesi sikhathi soba silalelelo luhlelo lam prophet ngalesi sikhathi sihluphekile soba sithola lezi ndaba zombuso sididekile singazi ukuthi yini esilungele singazi futhi nokuthi yini esiyoyithatha siyisebenzise bese iyasiza kulokhu esidingayo wena nkulunkulu konke lokhu yakwazi kulotshwe nguwe Nkosi wasenza saba ngumfanekiso wakho awubakithi we are fearfully wonderfully made usaze ngisho singaka conceive ngisho ibelethweni zomama bethu wazi isikhathi wabeka isikhathi sethu sokuzalwa wasibeka endaweni esikuzo you are the perfect father usinikeza lokhu okungaphezulu kwalokhu esikunikwa ngobaba bethu abasizale enyameni wena nkulunkulu usinikeza okungaphezulu kwalokhu

kuwe si yaphumelela kuwo wonke ama plans esinawo empilo ngokuba nawe nje siyaphumelela kuzo zonke izinto esifisayo siyabonga uNkulunkulu siphakamisa udumo impela lokufanele isihlalo hlelo kuso sikufanele right sihlobo samo lalelo uhlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DKS via isahlula mpisi ingahlangahla ke silane samandla esifele emandleni kanyeze khanyisa ubusuku nemini ngithi nje ekuseni uNkulunkulu wasembuso nakakubusise akakuphakamise akakuvulela iminyango evalekile akunqobela izimpi obhekene nazo empilweni yakho kube kuhle kube ngumbuso futhi umbuso wodwa awu Nkosi yami. Right, ke sihlobo sami kusasa umsombuluko njengoba kumsombuluko ke ukhona umprofeti lapha ya Esango House fourth floor number 421 Goldsmith Street. Phuthuma uyosizakala noma ngabe yini ekukhathazayo isikhathi sokuthi ukhululwe sesifikile. Ukhona umprofeti kusasa uzophinde futhi abe khona nangolwesibili kodwa ke ibambe kusasa sibuyela lapha ya ensebenzweni yethu ya ngomhla ka 31. Uyakhumbula ke ukuthi ngomhla ka 31 bese nomprofeti lapha ya siphuma siya entabeni endaweni ekhonjwe uNkulunkulu ukuba umprofeti ake siyokhulekela khona ake siyolahla khona imithwalo le esithwele ake siyoqaqa amafindo kusephula amajoka esitha ke sithole lento esifunayo empilweni bakithi sifuna ukuthula empilweni zethu sifuna ukuthula emqondweni yethu nasemphefumulweni.

0: mini yethu right ke ngomsombuluko okuthi kusasa sizobe ke senza yona leyo nsebenzo wena muntu onenkinga yokuthi empilweni sewenze zonke izinto kodwa ayikho ehlanganayo nalo nsebenzo ke kusasa umuntu othi mina sengihambe ngakhathala sengihambe impela ngaze ngalifaka isiphandla izwe kodwa ayikho into elungayo sengibuya ngisho nalapha impela okuthiwa hayi mawusubuye khona hayi akwenzeki ukuthi kuthiwe izinto zakho ayilungi kodwa ezama ayilungi namanje umprofethi ke uzobe busy nawe isithopho sami ngaleyo nsebenzo ngomsombuluko usasa ngomhla ka 1 abanye bethu bezwile abanye bethu already babeyibhukhele bafika ke bayenza abanye ke babhukha kwaphazamisa ke izinto ezithile saba nesimo sezulu esasinehlisihle ngalelalanga abanye bathola ukuthi njalo emasenteni akuhlangani bacela ke ithuba linye lesibili ukuthi umprofethi alivule futhi leli thuba lokuthi ke bahambe right ke ligusasa ke lelo thuba sihlobo sami usasa wena nje uyavuka uyesando house ulungisile umnikelo wakho ka 1050 rand ngithi uyakhumbula insebenzo yethu ihamba kanjalo lo 50 rand owokugibela sisiya ke entabeni kuleyo ndawo ke esiya sizwa kuyona bese kuthi ke u 1000 rand umnikelo ke wensebenzo ke esiya kuyenza usasa 1050 rand siphinde sibe nalo luhlelo lomuntu onenkinga yena emalini izinto zakhe azilungi makuthinta nje imali hayi kubetha kugcina kubetha ngempela kuze kuyofika ekugcineni nawe sihlobo sami nalithuba futhi nangalo uLesibili kusasa nangalo uLesibili uyakhumbula ke wena ukuthi uphatha ke nale mali engu 1 rand, 2 rand, 5 rand, 10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand and 200 rand. Uphatha lonke lo hlobo lwemali esinayo nje la eSouth Africa. Ufike nayo ke lapha e-officeini eSango House. Umprofethi azokwenzela ke lensebenzo yokukhulula ke enkingeni yokuthi wena imali ayihlali kuwe. Imali ayikuzwa noma ngathusa usebenze kakhulu kangakanani kodwa nje awunayo inzuzo ngasohla ngothini lwemali kusukela ke kusasa nangolwesibili umprofethi uzobenza ke lezi zinsebenzo phuthuma ke lapha ke eSango House singakushiyi ngaphandle ke nawe futhi othi mina ngifisa ke ngihlale phansi nje ke nomprofethi empilweni yami ngididekile izinto azihlangani sengizame yonke into ukuhlanganisa kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi ubambeka kuphi ngifuna umprofethi ake angiphenyele angibhekele angihlolele ngifuna ukwenza lento kuthiwa ispiritual check up unalo futhi nawe ithuba lisebenzise leli thuba usheshe ufikeke uzwile inkulumeni yomprofethi ukuthi uthe uzokunika leli thuba kodwa cela ukuthi usheshe ufike yes sizobe siqala ukusebenza ke ngo 7 kusukela kusasa nangolwesibili kuthuma eSango House uyothola ke lonke uhlobo lo sizo olidingayo ama product azobe khona futhi nakhona azobe sespecially yes yonke insebenzo oyidingayo uzokwazi ukuyithola ke ngenani elithe ukwehla masingabala nje njengejuice ijuice encane siyakhumbula ukuthi i 175 but ke uzokwazi ukuyithola ngo 150 kusasa nangolwesibili sorry uzokwazi ukuyithola ngo asithi ngo 300 ngoba avele ngeke iphume iyodwa isaphulelo sisekuthenini uzoyithola ibembili ngo 300 ye ihamba kanjalo right ke asiqhubekele kuhlelo ke lwethu siqhubekele kuma testimonies testimony time sizwe ubufakazi ngamandla ogcobo lo prophet ukuthi uNkulunkulu wenza nempilo zethu esebenzisa yena ke ubaba uMajor Prophet D.K. Spear testimony time amen
1: umama ubani
2: mama mama uzaza engongolwane
1: yeah mama
2: angifelwe zinkomo ngenzela isinangaliso kwambuze
1: yeah
2: manje ngasizakala ngibuzwa ke ikhola ukuthi ena khona umprofethi osizayo
1: yeah
2: ahamba ke ngaya kumprofethi inkomo zazo 47 zafana nje into engakaze ngiyibone sengisho ukuthi ngaqala ngathenga mavuthulula lo ngathi angazi noma umexpend osawudi yini
1: yes
2: firewall hayi zatha ngathi ziyanqungaza ukufa zithe isuka inkomo zakhala phansi zafenda bokufana.

0: Athenga mavuthulu la ke lo 750.
1: Yes.
0: Hi, hi, hi kwamanse. Kwamanse ke lokho kwamanse kwathi nezinto ezayigithi zegcikeni kithi maphezulu kwakhethe nemozi siwaka ungapheli. Hi. Uthembona umozi wawuphela ngangena endlini ngalana. Sengichele ngalo mavuthulula lo. Bangivuthululela yonke into.
1: Lo kuthiwa mavuthululo ongavimbeki.
0: Lo mavuthululo ongavimbeki baba.
1: Yeah.
0: Sibonga ngendlela esimangalisa uNkulunkulu akubusise. Abantwana balotsholwa abasebenza abanye bendodakazi yami ekhane kwenye indawo akwenzeki lutho. Kodwa ngimbonile umehluko ke mina. Sibonga kakhulu.
1: Amen.
0: Sizele wona ke.
1: Yebo.
2: Alright ke sisebufakazini testimony times uyaluzwa bakithi ugcobo lalihamba khona sinezenzo ezahlukahlukene umama saPaula la uPaula ngomavuthulula sisekuona umavuthulula bakithi sinomavuthulula la ekhaya umavuthulula wethu lejoyelekile siwazi yobiza u550 rand sibe nomavuthulula 1 sibe nomavuthulula ongavimbeki. Mama ke ukhuluma ngomavuthulula ongavimbeki la ukuthi iwona omsebenzele kakhulu. Yes. Nawe ke ungafika uzithole lo wakho isimo sakho yasazi ukuthi sibucayi kangakanani. Kudingeka ukuthi ngempela unyakazi ukuze uzokwazi ukusizakala kule nkinga ekuphethe. Ema office nama product wonke ayatholakala kuwena esingenali office ngakini. Siyakwazi ukuthi sikuthumelele lonke uhlobo lwensebenzo oyidingayo. Okwakho ukushayela office inamba u-079-655-1813 079-655-1813 inombolo ye-office lam prophet le shaya kuyo ubuze noma yini ongafisa ukuyazi uphinde futhi ucele lo uhlobo lwensebenzo oyidingayo uma ngabe kuthiwa ke usekudingi kanti ke uma ngabe usendaweni ezithile lezi ezinama office phuthuma ke Sangro House mawuse Thekwini fourth floor number 421 lapha ku Smith Street. Uma ngabe uselundi uphuthume lapha ya ezansi mawehla ngomgwaqo ama long distance ubheke ngakatepa nakhe ngapha esinceleni uzolibona iOffice lo Prophet. Kanti mawuse Mpangeni uphuthume lapha ya ku Union Street ebuilding la ka Kennedy ukhuphuke izitebhisi kule ya passage okubekwa kuyona ifurniture uye office number 2. Yebo. Uma usemtubatuba uphuthume lapha ya kwamadolo center yes ku Jacaranda Avenue igama lebhilidi umadolo bese utholisa lunikwa nomi ungene phakathi office lam prophet lilapho kanti ke uma use kwanongoma uphuthume lapha ya erank endala enumber 88 ngaphambili nje kwamathexi aya esigubudu uzokwazi ukuthola ke izinsebenzo zasembosweni bese ke kuthi uma ke usekudeni ushayele ku 079-655-1813 079-655-1813 uma ke ufisa ukukhuluma nomprophet ke ngocingo mhlawumbe ungakafiki ungashaya ku 082-098-1282 eka mprophet ke leyo inombolo 082-098-1282 uzosizakala futhi nakuyona. Yebo ulindeke noma sithi nje ubekezeleke kenzeka mhlawumbe umshayele umprofethi ungamthola. Asibuyele kuma testimonies ethu. Okay asingene kanje. Oh alright ngikholisa kancane nje imshini yami ngathi ithanda ukuphambana nami ithanda ukuphambana nalokhu engihlelile la siphinde futhi sibone kanje
3: igama lami nguzodwa wakadlamini Msindo ngathi ngeyijuice lakubaba ngigula bengidla amaphisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngothekha nje namasosha omzimba a-right ne-HIV ayisekho ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakeni njwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga
4: Major Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubona kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Tuba Tuba, Bangeni, Ulundi, Gangele Sechewini, futhi siyakuphumelela uma ukude. Ngimlilingwane, ungashayela izinombolo 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282, kube umbuso wodwa.
0: Ngiyabonga baba ngibonga kakhulu umsebenzi oyinikwa izulu ingeze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa ngejuze yodwa nje ngaphumelela ngengane yami esiyaqumbisisa uyayisimangaliso kodwa namhlanje uthi nje sithambile manje siyathaba siyabohla ngejuze yodwa nje baba
1: hawu baba
0: imisebenzi yakho iyamangalisa ewayishisele ezulwini ngiyibonga ngipheze
1: siyabonga umama uthoba yena
0: umamculo
1: mamculo okay mamculo kuphi nendawo
0: elokhuzeni eyanguye
1: amen mama kunankinga hawu siyambonga unkulunkulu mama kulungile aqhubeke umntwana aphile nje
0: manje nje ngizothenga
1: Yebo.
0: Ah, imisebenzi yakho ayandiswa phezulu ezulwini.
1: Amen, mama.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: Yeah.
5: All right, ngentombi wena kwe wayithola uyithola utholeni?
3: Thola uDecembe. Ngithengele umntana wami oshawe stroke.
5: Right.
3: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yona. Ngangiza kubaba. After ethi ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi kwabafe ngiphuzisa umntwana ngambuzisa umntwana shaya stroke ubu ulimi luphendukile lujijelekile ngamtshela ubaba wathi angise ngiphuzisa ingane eyifakile ezayifakile umntwana wami nje 3 days wabe seright uyafunda uzograde 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice mina abeseniyangenzeka kimhlolani ngaqaqeka kuyesikhathi ningasayi 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu so sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalinisile namanje abanye
5: amen
3: ngenxa yayo
5: Shayana ubukulu wami hlobo ninomona. Masozo ninomona nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thathi into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa. Awabona mesbu. Usenevika lolo. Yini ekhathazayo? Iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
3: Ne-BP nama-hearts.
5: Right. I-BP isaphezulu.
3: Ungahayi.
5: Hayi, ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu, usuyiphuze kwaze kwabathathu.
3: Ukuthi ngisengahama-ke ngabreaka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngivele ngahama ngaa
5: ungami uma ikudonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma ikudonsa awuphelelwa ngamandla ma yokusa-etoilet ayiwaqeda amandla kuba nomuntu Yebo.
6: Yami ngini sengithenyile namnuki uJust. La ngibona econfess presence ngani mangichama imfundo ngiyabona ukuphuma into eyedwa umthombo nje oyedwa ngibona ukuthi yes presence uJust noma.
5: Mm.
6: Senze isize yaphela nge. Kodwa ngibona ukuthi ngathi yona yes presence. Ngizolo ngenelela kunakuthulo. Mm. Uma uvulona la ngisengakunakho nje uyasebenza ngempela. Emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi kunye nabo.
5: Mm.
6: So bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina kungukuthi lona lesifazi classes ngisinokubhala bona.
5: Mm.
6: So ithema sika ngise lo intombazana elansiya nayo. Ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje. Ngifike lona ngishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela. Thema imali okufana umsebenzi waphuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negeme ngidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami. Basethe nje yathi ngase ngiyangaphakathi kuyosebenza. Yathi ifekuseni imene ngiyaqonda ke ngathi ena. Bomsebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Wena uzofundisa abantu hayi India leli. Athi omunye umkwethu ena, awu umkwethu khona nibhathini ngosebenzisele ngathi hayi alikho ibhathini enisebenzisele mina. Ngiyabonga.
5: Hayi siyabonga, ushayele uNkulunkulu wami so. Okay, ukhona omunye esiqede masinyane esingene umsebenzi nosuku mama, uyosebenzisa nawe futhi.
7: Yebo nami ngithembile ukuthi usengeke sithathe ukudlula.
5: Yes.
7: Ngithembela ingane ungakwazi ukuchana ngetoilet.
5: Right.
7: Kusho ukuthi ukuyidethi yami ukuthi iye esibhedlela isizona. Ya. Kusho ukuthi nabe ifaka amapayipi ungenzelile ukuthi. Ithe masibili ukhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyathanuka. Kusho ukuthi sazoqhubeka ayisebenzise isibonelo.
5: Shayela uNkulunkulu wami esonto. Okay. That's them now. We call it Java right. Call it Abang Eko right. Why is it probably right? Oh, Abang. I wish you were very good. I wish you were my man. And I'll be right. I'm going to have one. So now that the food is focused, it's good. Okay. Mobile and I will say, Ranji. Asipain, we're born. I said, I'm going to let you see the car. I'm going to have 175. Khoneka 250 khoneka 550 eyamalumbo onke beyizwa le nto le so siyayibuka siyayibuka right ke asidlule
0: baba baba soto hayi ngila office ngizangizobonga umsebenzi yakho emihle ngenzele yona mina umama Madida kaBesta ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo nangigulelwe umntwana wami la igazi phuma ngamakhala phuma ngamakhala nangomntu obeseligcwele isitsha wakwafuna fika namkhala baba nansi ingane awu wathatha ukufa ngathi ubekwe wena wakuthatha kwakujijela le kwaye namhlanje umntana wami uyafunda nami ngangigula ngigula ngizele mina lana kodwa wangisiza baba kakhulu ngiyabonga sothoba uNkulunkulu akuphakamise njalo ngemsebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti nangoba wathi anginikeze nezinto wanginikeza nethwayi elibomvu ngaqhele awu ithazami shana zodwa ayithazami inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathakatha kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula kwavuthulula baba engangiuzowuthenga mina ngiqonde ukuzowuthenga ngawusebenzisa okwavuthulula yonke into wavuthulula yonke into namhlanje ingane yamadiza okhokhelwa namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje zibonwa nabantu ubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulula bavuthulule emavuthulule bavuthuze zonke izithu ivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
5: All right, ngentombi wena ukwe wayithola uyithole uthole nini?
3: Thola uDecember. Ngithengele umntanami oshawe stroke.
5: Right.
3: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yona ke. Ngangize kubamba. After that ngathola lelo bhodlela
7: ngathi angifike wathi kwabaphela phezu somntwana. Ngambuzisa umntwana eshaya

0: kakhulu olemon lo phendukile lo jejelekele ngamtshela ubaba wathi angisengiphuze singane elifakile ezayifakile umntwana wami nje 3 days wabe seright uyafunda uzograde 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice mina vesane yangenzeka-ke emhlola-ke ngacaceka ukuya esikhathini ngasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leliyadamba-ke ilokhuza i-B_P yakhe kakhulu so sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalinsile namanje abanye
1: ngenxa yayo shayelani unkulunkulu wami hlobo nonomoya masonto nonomoya nanento esebenzayo okay into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi okay maba nawe ukuthi kwasebenzisa bani bani simthathayo okay baba
2: siyangihambibonge nami ukuthola ithuba ijuzi-ke ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo kuthiwa iyabasiza ngiyitshela ukuthi-ke ngiyaphila ngithe-ke ma sengiyisebenzisile eyi umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes la ngaphansi wena ngizona ama-10 onyawo ihlabe kude lapho enzona kuhlabe kude lapho emthanjeni enazona bekuhlungu kuthe kodwa uma kuphela isondwayo basekuwungcono kwabe kuneqhuba belilapha sekuphelile la ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imvezele izinto ebengasazi uyabona le mini lena sokungemihla nje ngalapha enzwanini kuya naphuzwe kuthi uma ngivuke ekuseni kuba mnyama kwaqala kwabamnyama la kwabamnyama sazindaba kuthi uma ngivuke ekuseni futhi kunedinezi sathi ngishayile bakushonile avusa okuphelile kodwa lokhu wasala kwaphuma inzipho sokuseni nyaweni kodwa sekumnyama
1: manjeuvelezinto
2: manje ngingaqabanganedout nangichazi njeninamazi kodwa nje ngizuza sengiphilile sengingcono kodwa ngangitshela ukuthi ngingaphile kodwa ingikhiphiselo lutha into lejuici iveza izinto ubungazazi
1: sabongani anishaye unkulunkulu wami profetisaizipho uba nomoya sesele uba
3: yeah namewonga umuntu osuzungusebenzisile ukudla njengobhontshisi nje into singawudla kodwa-ke ngisebenzisile ngingavuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubona ama-ansa ba
3: yeah
1: ya yabona-ke babheki ngokhelo nawe sebenzisile
4: yebo benginama-ansa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale njengosisi phansi ngifulukiswa ama-ansa so selo ngingaqala ukusebenzisa ijusi ngizoayawasekha ama-ansa nanokunye ukuthi ngiphasa u-left kohlangothi kodwa manje lo ngingaqala ijusi ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe uphalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza kuthi so kodwa uma sengihambe nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla
1: nohlonaningiyabonga
5: ukuyisebenzisa ijusi usuku nje engingayisebenzisile
1: ijusi sehlise ukuthi ngoke manje ukuyayisebenzisa ijusi mkhokhele
5: ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathale ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzeke ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nela ngayisebenzisa ijusi igavi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhefuzela ngingasahefuzeli uma ngikhufuka entabeni nokuhamba nje ngibe happy
1: awu bakwazi wahefu mama mshayeleni hlobo nokuhamba nje ngibe happy nezwa umama wakho ubhoze nendaba
5: uwhatsapp
1: lento yokuthi ngizishiye indawo

0: ngifuna ukuthi abantu banazi ubaphele ukuthi ukuthi kwadabhasi bakhona bangakubo ngithi manje ngoba phela into lena sivele sizwa abantu singabazi nokuthi ababa ukwayithinta
1: mhm yisebenzisile kusho sebuyini lo script sesihlanu sathi sithatha lokhu kugcina obese soqala sofe sangikhiphisa isisu sengikhiphise kawufonga usuku wase ngaphinde ngasithatha lesi esinye sesibini naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu uze kwaba lesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kuzeswinda emaphashini besokuba la isiswini nizwa ukuthi kubahlungu la ngase sibele isiswini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngalani benzeni ukuphela lapho engane-stroke ikhona
0: ngamanye amazwi iyakusiza lethusi
1: iyangisiza yehla lapho impela sekulapha sekodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathini lapho
0: allright uba nomunye bephamisini owayithenga baba wayithenga okay yakulekelela yini baba
2: cha sesiniphele impela sengibona nenyama iyayo kwazi ukuthi ihlala nje izidumbeni cha manje hayi sengibona sesinyama siyakha isihamba somangiza so kuphela inyama
0: ubaba wabo kule ndawo
2: ukuthi wenzao kuphela
0: kuphi ohedeni okay wena sibangisele ukuthi ungabe kule ndawo
1: usana siyomthethwa engongomani
0: engongomani edlomadlomo ukhona omunye but baba wena uyisize ithisizini
2: lapha ngingakhoza ngasha ngamanzi nesifo sokuba njengisitholele ngishayanga sokomsebenzi ngabuye ngoba sesasaka seziyengane kutsho
0: okay
2: bayawubona ukuthi umose angifi
0: olright
2: kuloku ngishaya ngesifo sokuba besilike senje singavumi ukuphelela kodwa ngokusizakala ngayijosi ngibanenze safone ngakhoza eclinic safone kuyimanje angibhandishela nina
0: siyabonga kakhulu mama wena urayithinta
3: yangisiza mina ngoba bengumuntu ohlala ekhatheke nginamanga kakhulu kodwa njenganela ngayithola ngavuka ngalimali ngisemangakazi nozona
0: uyalima manje
3: ngalima manje
0: awu
3: ngiyathanda
0: amen hey bakwena shalani ishop asisezwa shalani ishop baba wena kuphi ekhaya
4: omnye ngisuka nje eTogas
0: eTogas khona la kwaNongoma mama ndisuka kuphi
3: What in this?
0: Yeah. All right, yeah. Ukhona umuntu ngifuna njalo umne ukhona umuntu ubhamsi awufuka nini yeke ndabona shiya ya access
5: eh
0: yonga majomela iyasiza kuphi
5: fanele ngizange
0: ngakho ngakho ngakho ngakho
5: ngakho
0: ngakho ngakho ngakho okay. Isisebenze njengomhlatshelo ngamanyamhlabelo ngamanyamaso. Amen. Ukhona umuntu? Asibaleke manje. Okay, mama.
6: Khona wena okwakusiza.
7: Yeah.
6: Okay, mama. Yini ngiyasiza?
7: Ngasiza uSawuthi.
6: Kwakwenzenjani?
7: Ngiqala ukusebenzisa nje ushuthi abathakathi basebevala esibayeni kunengane yami eyayisilotshona. Base bayavala abathakathi esibayeni. Ngambona futhi lo muntu ezoyenza le nto esibayeni.
6: Wambona ngqo?
7: Ngavuke ebusuku. Ngimbonise ebusuku.
6: Okay.
7: Ukuthi ubani. Ngabatshela ukuthi ngimbonile usibani bani.
6: Right.
7: Enze njeni esibayeni.
6: Right.
7: Aba asangakunaka nje lokho size sasukuma uma sekufanele ukukhona enye ingane afanele izohlawulwa abantu abangafika kwathi inkomo yalala endlini abangafika lolu suku baze bafika ngosuku olulandelayo ngasukuma ngeza lapha e-ofisi likamprofethi ngathi ke ngakusawuthi omhlophe ngachela insuku embili uthebo lwesithathu kwasakufe iguda nelikhulu eduze kwenkani phakathi nesibaya lapho engabona khona umuntu engena wafika wakhuleka inkomo mayekhuleka le nkomo kwashiwo futhi usho ukuthi umuthi kwashiwo ukuthi utathe emona wathi mayeqeda lapho wayephuma esibayeni wayededela inkomo ithe mayesiyophuma enhlakomuzi wase uthele esandleni lo muntu esewuphephethe emva kwayo
6: all right
7: akwabe kusenzekake lokhu ngithi isuke embili